awukhona umbuzo engiyobuzakala nazingane zigcwelekala nangupori uyabangena ngada nangusemo uyamosha ngada nangumiyane uyababona ngada kabzasi small uyakhuza ngada cela umbuza into

Hayi baba lo. Hayi. Hayi. Kale izolo umamele inqobo yakho, hayi iyachisa. Eya baba. Ibaba njengobele pele. Nika 100 of 200 baba lo chi. Ka 200 ngabo ufake ngabo. Hayi ya baba inqobo yakho. Yo. Komandi mamele namhlanje, qombiso lo mangakhomi ukuba ukomenta tu. Andi mamele. Fundo up before. Thank you.

hawe esakunika unike unike zothando ngilokufuna afuna afuna nawe esakunika unike unike zothando ngilokufuna.